Assalamu alaikum, assalamu alaikum askan ge hedde ne ko ne sator ak sa santa fu way mon de tolo de deglu ci 92.1 de len dalal ci sen jagar ker gi ngen anda ci ak sen talibe askan ge fatou bara yafa santa ñep gërem ñep de len wacce sen match way de len assalamu alaikum wa rahmatullah kon assalamu alaikum badingalu minul be lamay kang alla moy dinkirala kabo tankononto nim fula tombo kelingoto go to isate okono water on www.wcr.gm ngal bismillah ning alla jagar kergi awala komi nga fale nyame any moment ni coffee time team opereta ngatarale jang fo talan tanem fula ngata break la ngamuru nari talang killing na tabita montorola minute tanel lulola al nan la jamala talibolem fato bara yafa mbedwala be kayrola anumbo

0: kaira kilingo fanandua nyenen na jama bulu wato watendena nemfuta ta jantororo lo kun tambela menul ben fe program oto abeke la continuation olete banke woluto menul lule ya lonko aka bonde na politician olu bulu okono suturu mbe nyen tembe da mento pati mi ya lo wolel be mara rola andun ila molu fananketa molu te menul lule ya lonko role model role moite bake ninko role model doro wala mola mulunta nyoya jero la karola molu se mulunta nyoya woto isela fi yeke ko itolu be nyame woto ni banke o membe wo nyama doro lokun tambila talato nsita janne nga ahmed bala sifatam fansi banke wo lusata tumala menna ni political gathering be kering president o forbe maberim gathering melto banke li ka foje meya lonko ni banku dingoliata e mofula singola ase kambe mbaliya nati banko kanne andun president olem di commander in chief woto ni hanen kabidoro wo banke kilingo kata banke ti meyalo député bungo andun ninga may doron ko député wo nteni tela banke roni na jero to ko dada roni tembendiro nyanta wollel ma bayre wollel mu banko la bundate da meyalo ko na luwalu ka dada wo joye ngolato nin nataje ni lokngo membo ta kono la nga tombon député wo jemi mum fango ba mu soti am maymuna sise dabo ay banke fo meyalo ko ni banjunun ko liata e mo fula singola ase fatam fansi ba nate tolu mem bota santo tola menul bota badibu menul bota kiyang ani menul bota kombo bar hari banyu nun ko lu fango damangol woketa fenti meya lonko mbe jamala opinion o jibe lala bake bayre ko min safa nyama ka fo banke wolu mento commander in chief katara siringele nim pareta ni banke wolu fota nkana wo mo kilingol je hanin kabi député fula lemde maymuna sise dabo mo président rola tombon député wolti ay min sendi député bongola this is the second time hanin I think nying president rola second time o konole then ngana muru sana jawara meya lonko député wolé mati opasalu afananketa moti mi yalon ay banke fo banke wo kola anata finti kae banke wo min fa ba fo ka wato mi na ma detect jal la fitan ko makilin ko indi nyola especially in tolul minulul yalon kon tollel mu carte fay laluti momi yalon ko bi hani dingole ma ba korda ko la sanji kilin sanji fulafan sanji kil 1 year 4 months 1 year 6 months dindingo yalon na la fita men na ma la fi men eta wulula minke dingo susunde nga example o tantol no sen moda sol eta wulula minke dingo susunde ya lonno ko wodingo mingi ika susunda samans 1 year 6 months o fango si bot kube kuto ni koy babula lala doro wolem hani kay tanyande na namam pare yakela takela ay diamono waman diamono barala fita menna bo dundi de tawulula nyotole isaje sa fahamu yalon ko nyindi ningo la fita nyinela woto muneka manken tolula nyaton kolula kuolto ni lota platform olto ka banke wol fo banke wol menulul yalon ko jatti katti fangol yalon nako ninganyim foto na bota dinkira ko tenneto ase banko malanole kato nin tolu sita radio ton ko ni sifatam fansolo ta banko kaka kelo wuli wo banko kanne safo ko nganyim moy ready kare to program du la kare ta nun tolu mu kundin nati man sakunda kon so ni man saka tara siri molu kanay ka platform molu tay ka banke wala fo men sa banko be dundi nyoto it's high time banku dingole tanin hakilola it's high time banku dingole ya lonko e ka nyin kele deliberatory wala mum ba kelale nim pareta ngana molu bolo se ka to kom e ka mo ne ne no si nya kelene si nya fula si nya sa babar ya ka sama ta dundangoti dinkira wo dinkira e ko salam aleikum tala ngana sama to ku wa senayat ntolu ba je kanako nimmu kulati meng e ka kelem batu ngan se nyinke banku dingol to kuno la je bari nim pareta sinam fango bolo se wo banku dinkilingolu ya because just last week doronembe ahmed bata foka you just give him few days am hanilo ko si dipitee fula menulul ye a lon kontenitala jeeroto ko kuwo kundin naabota mansanaala moolu mawota hani ka bo mansa fangoma wo dipitewole sembo sotole ni tiñaaroo keta pour ka dadaaroo ke ni wo dipitolu kaloo platformol to ka fatam fansi kuwolu naate ni pareetay koy kana kumola dada andu ka diyaamu meyye wolu mo hakkili mallelti koyta mo hakkili malti ñaameng ibinaawo kumo 50 dadaala menulu ye ko tenke ba moyday mo hakkili mallelti koyta mo hakkili mati ñaameng jonne be jonne ne ka katum bi hanna taranita ko la dimba yalu tefe kunkulin na la be jang bara man garantie te banko mala ya expect koy be finti la banko kanne in between so mun tumalem suwo kuta fanoketa ntolula molu minulul yalon ko koy nyantan tolle landi lay tolla noru ko la pour yena banko tamande ni wol ka fa koy tol ka banke o fe bu ka banke o min kalamuta andun kana o sembo di wo molle lan kolle nyantan toru marara ali nga ñim banké o jibé ñofé this is not personal bari nga faalé nako ni yaalan di tabulo kan iko a fotala tiñatalé ba da dalalé mu fanam ba naati la nga landin na tabulo kan a fotalé a tiñatalé banku dingol yaaje ñaadilé kato ni mo kili yaake mo fula yaake mo saba yaake nsafo noko mistake le but it's like ko ñim mu kulati meng iben tolu siñolun tolu badingolun tolu minulun nyanta bondi la ñola kayrato kayratana tay bon ko ngol 50 ñolan ko min sa faale ñame la ñim platform ol tay tata dinkraaw dinkraato mitino keje ite tambira montoro la miniti awa lulo la wala eri lulo la ni yo ke du la meme fanto ya katal bari ni nata woto yo sate o molu be ko dundi ñola especially ni mi yo sana jawara la video ji be balonal ko this man is talking but an imprightening angle be diam ka al ka kam fa jomal la kama ntuli nata lu be mu banko dingol lelti molu la jeri balia politico la carola dozin min ko ñante ke la ño jawolete bari mbete la fi no la mola be dum fanante la fi baliano la mola sutur especialité la palaso soto mam fo wo quartier faylalu menulu ni si taw palaso to e kawol muta ko ni sama tole muti nadiate yedu wati la nadiate yefuro wati ni parete ko na microphone wala ta journalist kilim journalist fala ye invite la plateforme wol toro e ko hamba fo ka wato min na makalamuta e kamune ma jani bina plateforme oto ila hadaba di yala timmo be nyaadi la jani be microphone o dilela bari fatimu talibo do ronete ya fa nyaamen kanati programme oto wala nyaaman ni banku dingol de ngala bari be banku dingol lele dokola radio be jambe banku dingol lele dokola andu ni banku na kayro sabato amun tolna tol be la responsibility la te den ba fatam fans la nimba den surwa kam may lalé na bota woto do ngata wati tala mbé téléphone line ol yelala nalibé ñoo may la santo fa ñoko no ay sénéa ñi banku mun na banku netin to sonna politicien ol na widaya agenda yeen tolu badi ngol kuntundi yeen tolu siñolu dundi ñola gambia moni mo fututa ñoy neni mi manke sikilinti gambia moni mo ya bulo bula boli kilinde ni mi manke sikilinti gambia mo bete keno la ka bago den katasi président la plateforme molto gambia bari mobe fanante bago denno la e koy katasi marseille la kon den nak mbokay lama neka di wax ci kalama sose rek daño neka di continuer comme ñi nga xamne ñu ñu don topa last week tuesday ñu tek fi li nga xamne nak moy cadeau Ahmad Ba ci cadeau yi nga xamne nak dañ ko ñaawlu torop wa dekay yeb ñaawlu loko ni ñi demandé député yi ñi nga xamne ñoñu wara sancha suñ loi bi lepp lo xamne yaaxu na ci nguur gi ak ci rew mi député yi lañ dé fogné ñoñu lu fi yaaxu ñu jagar ko nda ñu défar ko way in between bi nga xamne nak bena semaine be bala ñu ne ay fan la ñoo konté ci digante Ahmed Ba bu waxé cadeau am bobu ak ñaari député yi nga xamne ñun ñoñu ñoy suñ role model in a sense né ñom ñoo dé jagar loi kon nak défar kat la askan gi yélo ci mom moy yiw sella waccé bopam té soufé bopam way tollu neng ci jamono bi nga xamne nak nit ñi dañu def li leen ne te fi ken momut ken dañu joxante cer ci li nga xamne nak moy maye yalla la way nak dañ ne lu oppa touru ngir tay ken du tok ci sa plateau ngay ngañe li nga xamne nak moy rewmi su boba xolasi ak deglu kat ci ñoy wax ne radio nangam programme nangam ngey tar rewmi way nak li tar rewmi president bi da fay tok nit ñi tal sen mata def fa kérosine way yalla dafa jagar rek ne gambia dafa nek rew bo xamne yalla mo yarulo askan bobule last week rek lañ doon wax ci mbiri ahmed ba bala ñu ne benen semaine tégaat na parce que man last week tuesday la ko def bala ñu ne benen semaine ñu gis ñaari député yi nga xamne ñoñu ñoñu wara sancal ba ci système bi ñu gis maymuna cissé dabo gene di indi wax bi nga xamne elek ak lissibir ndax mom ça c'est plateau bu mo wax fofu nonu nda dafa faté né président bi ci bopam bañun la yaré parce que lolou la dé wax kaddu yi nga xamne su ñun ñuko dé jubal ñoñu buñ ko topé dinañ tal déka bi té nak président bi moy commander in chief Mr. Baro, lan mo manke si système bi bu nonu bala ñu ne nit ñi nokki ci wahi maymuna cissé dabo bi ñu dégg ki nga xamné yow wa gohi ñola olu tegg la tanal la ci ñaata nit ñu sanel la sen carte nga ñew tok ci plateau bobu di heb sa bopa hebat ñi nga xamné ñota tay yow ngay dawal SUV moto bi ngir nit ki bu la nekké ci ron naaj fexel nga sama sangor nga nekkal ko ci lon ge lu opa touru sen political agenda bi def len sen politics te ngeen baye the smiling cause of gambia ak sun nuñi ku nekka ben carte la yoré bu len jaxasewlo ngeen ñew ci community bi nga xamne da ngeen fay def less than 3 hours ngeen jaxase community bobu ngeen jaxase di mindset of ñeneen ñuy ñew deglu lolu ngeen jaxase di mindset of ñeneen ñuy ñew setan lolu ngeen may ni ñi ay trauma yu dul je bobu dafa wara em lolu dafa wara em fi amul ben system bi nga xamne duñ musa tok budé ñu ngi dunda ñu né hé njit sin njit diw hé sin jital diw ñu tombé won ak time jawara ñom dañ fo né jawara moy lu nekk kenn du wax lu bon ci luy dem sin dem ci yalla sa daw rakay raba jawara way nak president baro yow you have a whole university pour ñun ak yow yépp parce que ya our role model yaay suñ baye ci dekk bi ñu jànga ci lu bari ñu bari ñuy def sen bopane ñola bëgga ñola fonka sudut yow du kenen bari ki de mbon jaay kafi neekon sudé dinañ don lal sen loxo ko ku dox ci sen digi loxo bi tankam bi mu baña lalon suuf dinañ ko don def way té ku bëgga wax sa turi koku nonu bëggu ñoo dégal anything that has to start with why yeah waxatuma la nga tek ci jaame su ñëwé ñu foone yow lañu please féké ñu ngi gëna def pour askan gi gëna merci yow ni ñi votal la nga windows it mean the people love you parce que ñeen ay ñaaka pexé motax ñeen ay di mindset buñ am motax ñuy vote ñeen ay dañoo wax né gambia jaru ko ma tok ci suma kër ma baña dem yaha sama waxtu ci ron naaj bi parce que at the end of the day ñomi né nit ko buga dang koy defaral do ko yaxal nit ko bëgg da ngay def ni ngi bëgg ko té nak wax bu sel sarax la ci suñ diiné comme nima ko dé waxé yépp all this li nga xamné ni ngi dinañ ko képétu ñun dañoo o suñ bopane ay jollit lañ té yeen ci système président baro bi nekku na yeen kessé yeena fa nekk indi fi parce que tout false cannot tout wrongs cannot make a right so duñ mëna wax sa ci mbiri diiné way nañ la jaat suñ bopa nañ la jaat suñ boba li dina ko def buma paré ma ñew ci mbolo ne yegumako won time buma ko don waxé ndax dugana fi gene na fi xana yow jamono bobu ci ban mentality nga neka lan nga laalon bala nga ñew team ak microphone bi ngir tay xalé bu ndaw sa xamna lan la buga lu mo wax ak lu ndut wax kon nak waxtu dafa jot ñu ñu neen ñu sétane suñ bopa bu ba ñu jagarat suñ bolo ñu jagarat li nga xamne moy suñ deka it's high time mu neex mu nahari waxtu dina ñew time president baro dinañ ko wax ne ex president la kenen ak kenen ak kenen ngir dundin ci bopam sa da fay je waxatuma la place kon nak fi lay emalé suma kaddu lu baña yaga rek ma daldi ubi téléphone line bi ma jël nañu tamit sen halat ak sen gis gis ngir rew mi suñ rew la lu fi yaaxu nak ñu défar ko waaw on 7171344 juroom ñaar bena ñent be ñet yoon fala nek di jël sen call si ñu wéccho halat ak gis gis ñu xamné ñu ne neen la president dina ñew president dina dem is either now or later palace dina ñew palace dina dem is either now or later way ñu fi dess ñoy gambie té ana gambie bobu ñun lañ ñu ne neen la ño boka ño dé démalanté suñ amé jaama ño dé démalanté suñ amuté jaama kon ana lan moko fi jar kon nak mbadingolu nim futata ñi joyé nga todoro té fénké la atol mimbe la moy rola mbala banké wolu tala on 7171344 worowula killing nani ko signa saba fatam fanso mi ya lonka se kambem baliya wulu banko kanne fatam fanso mi ya lonka se talaro natino banko dingolu kanne fatam fanso mi ya lonko ase mone wadun no banko dingolu male nga expect loko na nyaton ko lu nyanta kala molelti menu nyanta kambe ngo sabatin dilan tolu damangolu tema nga expect loko na nyaton ko nyanta kala molelti menu lu bentol damangolu susu ndi la ñola na ñaaton ko lu ni nata mitino la na din kiralu to ñanta fendal wa fi la moluma menu le banku dingolu lan na yandi lako system o kata tenne man sana la mol la do ko be tenne woto ni man sana tan na banku kan especially meet the people store itata la pour karo wo fuaro lu nga melul kuma ndi fuaro lambe be wolel kono ila signa be ñaadile barite ni la fenda dari ngote tano la ya wa fi molia wol minu be sandiro fananke la itela ko paro ka funo la ñoma nga na fos ko la soto lay noto allo salam aleikum
1: sama tam
0: jamere
1: da fi jamo
0: wa wow, santa yalla bembare
1: so program mom da fay
0: network bi tamide def ñu di jamfa Why not 7171344 that's 8771714444 ndaxte on 6513913 6513913 si ñaari fan yoyu la neka di jël senda call si ngeen andasi ak sen talibé askan gi Fatou Bara Yafa ñu sét nda dinañ mëna dégganté ak ki allo salam aleikum
1: allo
0: jamaré
1: barko walé
0: mbeyan doro mbalali yelo kuma kango sikandi santo damande
1: okay go abiyadi
0: mbeyan doro
1: portanande
0: tana watanandente
1: paru jeyo mo dictionary ila sa sen sen ka sokoro
0: no mbe karan kalma
1: no ila mo dictionary
0: ila banke o sikandi damande ila voice ba lori mbake la ya
1: paru jeyo kuma kango kulado e foni mo na da flag komo do kumtar ala redi ene paru da do nan bago ka da ko bo dum kula da man takuna da nya lo ko bay do ko lo flag komo do nen dia de ko le dia amanga ku me tene ni tan de le dia ko no tan dia de le dia ko amanga ki padam bo so la ka do de le ku ga nya
0: okay
1: ko ne mu nya do ko de manya ku ku ga ko flag komo do
0: okay
1: ne ke ke ne do le ma da
0: okay
1: na barka ba ke
0: abaraka nga tentu nga jey be difficulties soto no kanu ala voice kenyato ñu jël uncle jane qualify allo dalal nañ la
2: jerejef magi diga ya nge wami ma wani magi diga ya nge wami President Baro. Haw ma lan la wax ni. Waya nge wax ni mom sax bañu la yar. Haw ma lan la indi wax bobu
0: lolu. Wu li indi wax bobu moy Maymouna Cissé Dabo kado bu mu wax jubale ko ci wa banjon be. Wa. Nda yow bo ne bo ma update la ndax lan.
2: Exactly. Lolu la habu la la.
0: Ah okay.
2: Lan indi wax
0: bobu. Def ne.
2: Aha.
0: Wa bañu ne bu liggey nguur joté ñoñu duñ liggey way pour gatar rek parce que xam nga kaddu dang koy déga way bu ñëriñ bi ñëwé ñom ño dé ñëriñoo ci système bi ñuy yobu sen doomi tukki len ñu nekk ci ay place té lolu wax bu indi fitna la ci nit ñi
2: ah wax bobu lolu correct ñaaw wa banjo ah bu wehe banjo to nya banjo parce que am nga banjo am nga Hafdai am nga Suja Town am nga New Town naka la Touba Gourou area way diga ne xala banjo bo ñe ci politique banjo moy politique sa dawla habda ila yaro nga joge ci jesse fay habda ila yaro mam pierre nyaay pierre nyaay habda gaba jonga habda angul sin e pierre nyaay egal nga am gaba jonga nga am jesse fay suma bank wellington kirio may jallo ñom maña jallo sen papa ko fula modi ba jelon jaba habday wellington 36 wellington bo ñewé ci naka la tudati bo wéhé independent yi gambia habday la dé parce que ñéré ñi ma onu ño dem bi angalter muy gaba jamuka muy ps ndjay muy dk jawara muy jc fay ñom ño dem site su independent way time bobu lool ah bu nga né wa banjul yaangi jël sen duuy bi yobu ñu dem jangi ci yoy lool baye yenen lifi bi lool amu doon bo xolé traders traders yep wa baju lale xamni kenya bena nyaabi na nek ba kaw sere ko la whatsoever way dañu joge baju dem def ye buñ demé dem teretani sen hariti sosé sen hariti poli sen hariti whatsoever you may call you may say dañu jël sen domi jox len ci traders yi ñu indi ñu yaru ci fi am sen education lolu ak ci lim wax ah bo xolé ciosan bi ni ni demé ko pa dole education bi yépp fi la té ko pa dole traders yi muy olof yi muy very few akuy awsay mbatt way awsay def len sen wala olof yi def len sen wala ako i def len sen wala gi nga yefi xet yi ni diga def di ivi ñawlaté like li ma waxon rek last time ba mani len amna ko xamni muy won fi meti be bu gade way bi pensioné te ju ci bi deka bi mu daw dem america bam demé ñako fa xam ci longo banjo bi ñu naka la tuda tieko di jël ta ni moto bi yob ko ci yena ru hay america door ko fa bem bugade bam toge xol ni li mul gade mu delu ci wal ba motax yena wax ni mako waxe wol dafa miti miti na torop cheikh omar fay suñ mam mami imam muntaha ñom ambassadeur omar Fay ñom Issa Fay ñu xamé ko won a very good player ak yoy ñom Cheikh Fay ñu xamé ko xam nga Fay koku nonu tamit amul kenn ko xamni sa way soufé na la Cheikh Omar Fay ñepp xam nañ ko Habday dafa rich Cheikh Omar Fay def la walam ci politique ci dundal dekk bi ñepp xam nañ ko fayen fofu non cheikh omar fouti tal bam ñewé habday la dal fayen fofu non mam bay ñass bu ñoo wax ni tay fayen la neko fayen la dandal
0: fogna is high time ñu dem jangé lan moy the history of banjo na gambie
2: xam nga lan la aramal zip suma gemi ci kamaj na nga jow kenen nga waru bara ya pa
0: Thank you so much, Uncle Jane Kole Faye Santoko Gerem Kobu Bahaba 7171944 nda 6533913. Way si jamono gi damay dundal radio gi lu baña yaga rek ma dal di tewat ak askan gi.
3: Zanzibar Holiday Back Photographs. Sign up, activate, or renew an Africell business service for 12 months. Weekly prizes and a grand prize draw. Africell, nyoko yor.
4: Tiara powdered drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak. Ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugo.

0: passion fruit flavor bobu ga rek mu ci biir yom na defa te dafa gawasey te nak dafa neex chafka tiara nak ñuko defal ñoy first class ñu nekk europe te ñu lañ ko fi indil moy mfh group gambia tiara nak mën nga ko am ci boutique ndawi mini market yi ak supermarket yi yep tiara moy juice bu neex te juice bi healthy jama
1: yeah tiara rek la buga
2: Just got easier. With AfriMoney Scan and Pay, you don't even need to touch your cash anymore. Just walk into any mini market, supermarket, boutique, restaurant, or anywhere. Look for the AfriMoney QR code, open your phone, scan, confirm, pay, and you are done. Nonu rek, vavavum. Fast, clean, and stress-free. Hello! It even gets sweeter. When you scan and pay with AfriMoney, you get 1 gigabyte of free data every week once you pay. Yes, free data just for paying smart. No charges, no hidden fees. Scan it, pay it, enjoy it.
3: AfriMoney. Join AfriMoney, enjoy more.
4: Ghost Radio.
5: Hello.
4: Bismillah.
5: Mami. Yeah. Ko wallo dum bire gaa ñu ñu bañ. Ko bu ne la amul dara.
4: Okay.
5: This time ci mom. Then example la bu ka joxe.
4: Wa balal ma rek nga wañe radio ge tuté.
5: Ah okay. Comme tani ya ya jani. Soñi dafa am ko waxon mune taw bi dafa asabati dafa yi wa bu deme taw mu dem taw ni dobo xam nga lolu lu mi
4: dede
5: moy ni ngering bi yaaya jande yeb dem ci fere la dem dobo nga dem pa jame bu mu dege lolu non mu hay len
4: okay
5: mu fessel waaw waaw yo way affaire bi ku nekk ayonam la buñu les tan ci mo ko ko gune la taamu dara fu amul dara taamu ci fri gambia comme niko gien ko li fay waxe ko amul ci fri gambia to buñu les sun time ci mom lolu
4: okay
5: man la abdou baji
4: okay
5: daranka
4: jerejeuf mr baji santa ko gërëm ko bu baaxa ba 7171444 di juroom ñaar bena ñent be ñet yoon ndaxte on 6513913 way kon ka kom yoon la ñu jëkka def 86 7171444 fala neka di jël sen call si mballa ko mandi roru takane on worowula kiling nani ko signa saba atol mi be lamay rola mballa ko mandi rolu tala woleto naleta santa fanyo kono ay senaya woto on 8665139136513913 ñim fanna fu lolu mballa ko mandi rolu takang wo joyangoleto naleta santa fanyo kono ay senaya mbe ko siro ke kan na député fulo la banke kuma kangola meng ase fitino ning kambe mbaliya sabatindi no banku kanganda keta kuti meyalo banku dingolu ba bay kan barbuta ka ke platform lu meluto fo lu ka bayele bank that's the question allo assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
4: bismillah
6: so mandawadi
4: alhamdulillah
6: watan tigi
4: tana watan ndente
6: imbalbe
4: bebe jam
6: watan
4: tana watan ndente
6: alba bañu na history no bang fo ñu meli ba kuma ci faal fo la
4: no kuma lu melul fata ñaala jero toy ma ñiña banko dingol la reaction auto was those ones asse banko dingol sey hakilo tuno ñoto ñaadi le politician wala carol
6: ah ya no banko kan alman tangal la xadu moma
4: okay
6: alama alen ka mo wasar mul
4: okay
6: alaman kala waselati ci wasa kumofo
4: amen ya rabbi
6: ni mel be di amolaten ka tulandal siol fay la ñokanten to man to ja tulandal siol yabulu akili mayato Katu italu. Itali bele nafaru no manano kambia beti ya. Nin kambia beti ya ta. Kwame itali bele nafaru mankono nafaru na kundula. Umu itali la batarati. Ndala miro. Bele mo dunia balo kono. Hadamadi iba dunia balo kono. Isakilo ye balo ben. Ite sa lonko. Ite nisio be batiling fatiling. Chi mampesa chi. Abemu hadamani hawalati. Nyida kanalo ibafula manninga ten, suruwa ten, kula ten, manjaki ten, balanda ten. Ila miru, inyan miru, ila miru sambali la banko la kampolo, anila banko dingulu, anidingulu soma kamala. Kana abijibe kafundala bile bediyari, men biyate nga mbola fula, wole mbambu masalo komo, men biyate ndaya mbola fula banko kang. Adu ni ngafu banko ko fu da wolo kel kudde me ala be dela man saye man saye tara shiringa ba ja ka sala ni abanya ka sala wolo kuma bokuma tay kafo o diya ta man sa fawle o man sa fawu tinyar la ti banko kan o man ka dirar la karinde ba ninde mu sujjo de la korda kon nga jibe na dimbalu ibe findle be kuma la fola moli me na man be tiya ya fa drink la men fawdu mu be break la wol bar ni nge bula men diya de day ba fa le ñun dunya fi mo
4: to ngajay 7171 344 woro wala killing nane ko signa saba nga Omar Diallo fananta from Bakau. Wa alaikum salam
7: yo do ke binyadi
4: Omar mbeya
7: yo ni wati ko no e kanala bot ngo akredi ko masia
4: bari nga ko mi yonati le fo bite mo wo moy
7: okay no wata me la moy de
4: okay
7: bina dama da shi fatan fa so mambe ta ko follow. Mbe aji Jacob kan mbala wulu nga jorala abala mba ma konto la ala wulu juro ala wulu juro la
4: atulo bela
7: ha kunu a nyanta a kono amanke coffee drone de anyanta ko do di la molla
4: anyanta kek fanan nati laning ebe mol yaado
7: correct anyanta wala nar lanu kono kunu malong malong fo ay nada le tabide yalong
4: bari yalong yalong fulolem fulodun nafem fulolem fulodun nafem boga soto no ta sa ebe tan yaay ice cream nafe na ngay kek nafe isaaje mol sa do may fruit sol lawo ka ni ka bun ko len de no ngabo kala
7: no ngagra kono ngagra a kala de fo avwa ndolle ma soto de kono kuno kai
4: ah ntabe janna de nin nata nun de tanum ben e betar la jan andum mo len tane e betem wala
7: ah okay
4: umara baraka hello Aboka Umar Jalo Tatale Akale Geomancia. Umar, the commute line is 651-3913. Mbe alla kumandiro luta kang waleto. Water on 717-1944. That's Warawula Killing. Warawula Killing nane ko sinya saba. Mba alla kumandiro luta la wajoye ngoleto ngata. Santo fanyo kono aesene anyu jalat Uncle Jen qualify borom alu.
8: Allô.
4: Allô.
8: Am nga wax na affaire politique ñom jawara. Manila jawara bu yaro xabday. That is sexuality. Wala yaro. Man ma ngi jidde 36 sexuality. That is sexuality A ak B mo amo e ñun fa lay nekko moy ci jox sol bi fi ki e fine boy amon boutique am ci road ebin to mos mo sambon fofu non suñu gam ganaw kër ti ñoo wax Omar Gumbo very good carpenter ale dey wara jangam mi ci waaw ba ci feedback yi bi ni bi lay buñ amon sen mi ci ini tek bi fini ci du jëm sen Omar Gumbo Gumbo la won waye def dal di mani fanal sa def ko dal di binte def ko dal di jega armor enity waye joge ci jawara ya jami pa alphonse jikari anti juge carvalho moko yar Habdai Fufu Tabi Bokul Sej. Bokul Kotin Sej, Wellington Junction. Mm-hmm. Yujuge ji. Mm-hmm. Nyuchi Adama Barobini. Mm-hmm. Banyu Sinama. Mm-hmm. Next Kirby. Mm-hmm. Musa Giant Sons. Wahuma Alagi Moulu Musa Njai. Mm-hmm. Musa Giant Sons. Mm-hmm. Papi Nyom Papa Njai. Mm-hmm. Ti Taha Wonsi against Talib Ben Sura.
4: Okay, and wow.
8: Exactly. Sen papa moko yar. Yar ko yar bu rafet. Papa Njay sen papa Musa Njay and sons. Kuba wa kir bu limal si. Moko jele down down si. Ja fofu la juma living bi nek xabday bi nek li. Imam in si mang la nuyu fofu keur alaaji mud lamin ba imam mud lamin ba sorry inga fofu lolu la ko doori be down opposite c'est mairie school keur bu neka Usain Jayan sons time very core ay mbus sukur mom le ñoo def ci ganaw mu tuy muto yaangi teglante ñu duga ci tukir ne gu neka ñu joxe fa mbusi liké nga xamné koku ku bax la xamul xet maxuma football team bi won young african mom def ñu daal di mais squash wala vimto pour half time def ko ci bilo mam tassare ko jox ko boy ci def lay daal di mais energie tamit ku bax la bi paré muy amol cër Pasiveral Sami. Ki ñoo wax Emmanuel Diouf, doomi Yassira Diouf. Ni sen next kër, ni suma ma sax ni Sisena, Elizabeth ena yami bi di ko na ci kër wowo non. Next kër bi. Alaaji Moussa Ndiayanson, bima la wax ni. Fala nekkon. Barot nekkon na fofu na nekkon na Pasiveral nekkon na Liman. Ak bo joge fofu nga kër ñom biiri biiri. Biiri biiri ñepp xam nañ ko. Boko xamuté digal na ko xamna ni yo tammi boko xamuté digal na ko
4: dega na torgi
8: digal na ko ah oké jugo nañ ko fu non waye gis nga Alhaji Moussa Ndiaye ki president baro xolut ni man sara ko leela waye dafa xol ak yeneen xale yi ñu yar de luppul ne i president baro rek a jaar foofu loo yow may jaalo pul la waaye xoolu de jawara bara jali la jóge ak yeneen xale yi amee woon yi ñu yar gis nga president yi fi jaar ñëpp ñëpp ñëpp jaar nañ ci loxo loo xam ne boku ña ñoom astaghfirullah boko de ñoo ñoom budul ci mam amé ya e adama tamit amna boku amna suñu link way anyway boko way fa dara man boku ma yow
4: man ma gana boko ak yow ndan ko gis
8: ay jama ji dara ma kamat la yow
4: yow nga nek suba sey handor nga ne boko ak man fan nga ko wer 7171344 that's juroom ñaar bena juroom ñaar bena ñent be ñet yoon fala neka di jël sen call si lama déssé ci togaay bu ñëkka ba bari wut way ci digante gi rek bala ñuy tagato dina continuer di jël sen call si on 7171344 ñu jël Mr Fall allo salam aleikum
9: wa aleikum assalam wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh ak bara yafa
4: na Mr Fall ñu dalal la di contane ci nga duggé
9: waaw mané di contane rek suma déggé sa programme bi rek suma féké around duma mëna tok té bokuma
4: okay
9: sa programme sa sun programme
4: okay
9: yaga na fi nekka yalna yalla yoka may la fan gudda ak wër
4: amin ya rabbi
9: radio bi tam ngi ñaanal da ganen top ben soupale ko television
4: Allahumma amin ya rabbi
9: kima de wax rek su radio di nekke television nga pita ge baw baye sahel samedi dimanche parce que pon di pour sport round kon su fekke radio di amna television ñun duñ seta nati duñ jënd ak channel duñ def dara ak bu rek di am premier league de match di am yeb
4: inshallah
9: waaw lu dina am nak dika borom bax la am mom suñ broda la mom xam na ma bu bax du tay dembala bobu xalat yu sax ne tay dina ñew waaw ñu ko ñaanal progress always
4: amen ya rabbi
9: yeen mi nekk ci ronam tam ñi yokku te bi pita di am yal na feñ ci yeen
4: amen ya rabbi
9: ah suba naka manager mo fa joge legi qualify waaw ñun xam nga ñun di mako tege mu tudda young africans ñun young africans player lañ won waaw man 86 man won young africans laade bi moko amé fada go waaw seno ko skin pop lañ dan trainé ko liku baax la waaw ci trainé na dafa ñew dama ko def seen ci classroom yi fele ñun ci school bi la ñew trainé waye dafa toge bor ñoy ñi di ci mo ne ñun bo ñu ngi dekk ak combo fi mu ne ana gaay mu ñew mo ñoo jox pass ñun ñepp waaw do ko am nga ba dafa boole jaar yi ko li am nga ba ci ñu wax tabe tabe moy kuy joxe
4: fi sa de ñu na legol legi man nak ma ci credit sa musul mako may credit lolu wax ko man mënu ma wax ba haya
9: ko li daf ko inherit nak ko di inherit ko ci dina la joge
4: moy danka nak mu ñew be ci radio bi baye fi dem yonam na yalla yeen yeb ñu yagalante
9: waaw tu xame because ci ñew gisee way ku baax la dafa tabe ñaar la ko le baxna borom dafa wax kuy jotté bax way dédé
4: ay oncle jenn qualify fi de parce que Mr Fall man duma ko jenda dégo mu né bokou tak man
9: waaw lolu yeb da pla tour dara nonu rek
4: té mu né ka suma say handle
9: waaw waxam yeb ak kaf la waaw man ni mako xamé ko li non la mu
4: ci wax dé ku bax la yeen yeb dé ngén bax wallahi
9: nga bax ak kabe jawale nga mun nga bax ci tabewulo mom nak ñaar yi la am baxna kabe na kabe moy ku nga xamné loxom
4: on ko ko ak nit ñi wax dé
9: bo dé déga yénay ndongo yi dé wax é suñu tudé ni né ci ku bax la way loxom bi ci mbaga bi la dox dang ko dé déga
4: okay
9: waaw ku ni nak mom yépp la bolé waaw ko ñaanal
4: yen yef si gen boka yen yef si gen boka wallahi
9: mako degi dama de content trop wow li nga isi nak li dama ci gatar rek ko li wax na yep politique suñ ne politique bañul la doré politique bañul la doré gambia bañul la fomé gambia bañul politique ak président sibak yoy yep bañul lañ ko kurkuré bañul la yep musti doré ñoo tuba bi mo tuda ño xamne ño doon heex ak tuba bi pour ni pour am suñu independence man tam xamna ci dara parce que ñun biño dem primary school bobu amuñ national anthem waaw on a colonial day so luñ daan lifin moy empire day lañ daan celebrate fi empire day makati square ak bakaw fuñu wax defo te liñ daan woy moy national anthem yi angleterre bi god save our noble queen long live our noble queen bi lañ daan woy gambia bala ñoo am independence national anthem li nga isi nak xam nga olof daf dé wax né ki dafa naka lañ ko dé wax soko ciuxu ñé rek mu opal so ñé ci soosé dañ dé wax né ñi mu akapar talé xam nga yénay tok président tok nga wara wax lu lifin because president bangi tok yaangi bëgg wax lu ko neex na ciafar parce que yaangi bëgg am dara ci mom o yaangi ut promotion su lo wax nga ko nga ne dañoo wax be paré after ñu ñew ne ñom teyuñ ko pa parce que ka biñ ko wax ñu ngi wax way xalaatu after effect motax nak ñu wara bayyi seen hel trop su taxawé ci podium bi to taxaw rek neex tay dama wax de president bi dina ma jox place bo dama wax pour man individually ñu recognize ma that is not politique politique ñun demba ko li wax nako suñ maam ñom jesse fay ñom ps ndjay ñom kini nakala tudati ki amon ci ndari sax kuñ daan wax ki henry madi up mon parent sor la amon ki ni nakala PS ñay fay dañ daan dem kiram mu tok kay bobu telephone yi li fi nakal ñu ko daan oyé telephone amul li fi kebulan wireless yi dafa nek ne gam fay mu o fay maire yu bari politique yoy la daan def do la daan politique jël li fi te hello yes wah su fay ñepp tok diko deglu bu bare ma nga ci ka no I'm not going to do it dama ko def su pare mu ne Angleterre queen di moma o government ni Angleterre ñu ne nangam ci Gambia duma ko def xam nga mi lañ tan politique kal nga gis ñu tassé ñomi neen reine suñu sani carte bi suma la tié dina la door bi daanel la ci su fay tay nak diko isi in tribalism diko isi in rivals diko isi in suppression ñu lay ci la bok
4: ci la wax bi mu ngi ne te fatuma ta warna ci jangal lu bari waye waxtu def ma jambu nañ jox dig dajé be 115 inshallah ben waxtu ya bo duggé rek nga mëna mutali lolu parce que dinañ bëgga pour ñu xam the history of Gambia li dina gana saxlo nit ñi mbeugel ak ciofel buñu wara am ci suñu deka kon nak bala ñu ne na ori oncle ngare nefa fi lay tagato ak yeen way jox leen dig dajé nak suñu kilifa yi wa bañun ni door ngeen dañu wax bañun demba bañun tay history of Gambia kon 115 inshallah ngeen topama dinañ ko gana yaatal su boba ñun xalé yi ñu xam naka la kilifa dembay tok betay judo Konna commercials, then from there, news hour on BBC, and I'll be right back, inshallah, by 1:15. You continue by 3 o'clock. Jerugen Jif.

Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ba di ngolu minul bela may kang West Coast Radio la bunda flenjong la tanko non to nim fula tombo kilangoto water on www.wcr.gm ngalu bismillah ko tenke nasinya wala da flenjongoto nka kore siro ke menna da sista su nyen sista sodu tolemu bari ay fengo bele mura suturu ne sita jan somanda nga kachada o kachada nate ne nga joka kumaya tale puro ne mbanko dingole ya muru nyoka wato la deto kama nali ya kono gana fanonde nka ficho na si nya fulanyangoto kon alna la jamala talibolem doron fatu bara yafa mbokay santa lat len gerem len bu baakha ba di santa suñ borom kum fayekun buñu maye feke akatan ndax ñu mëna téwaat ak yeen indi len waxtaan bi nga xamne ñepp ñoo ci bok kon nak ñuy santa di gerem képp ko xamne ci suba ci den jëlon sen waxtu ñu dal di top programme bi ñeenay bëgga duga waye ci digante gi waxtu bi dafa gaata am ngeen waxtu ci jamono gi pour ñu dal di bokkat ak yeen ci di same topic ñu gën ko yaatal waye ci anam bi nga xamne dina am ay sansement yu ndaw yi nga xamne dinañ ko yok ci biiri cadeau gi ngir nopp mo ngi ci jëmi nit pour deglu bot nak pour xolé rañé hel nak moy doomi adama kon ci kaw lolou rek may len ma touti lu baña yag ma dal di gen ko yaatal ak anam buma bugge ñuy deglu di jël sen waxtu ñew jël sen koppar o ci programme bi ñu boko ko ak yeen ñu deglu wante bu baaxa ba ak hel ñu baña deglu wante li nga xamne moy hol parce que waxtane rew la rew nak bañ koy waxtane lañ ci sentu moy borom heli té ñu ngi sant suñ borom kum fay koon buñu maye audience bobu kon nak may leen ma touté ma dal di dugalat morsho bi lu baña yaaga ñu gën ko yaatal

0: loolay dëgga ba ñu jógee ko di dugal koppar ci kër gi comme nuñ ko dee waxee toujours ngir saa ko neen du mun a taxaw te nag ori soosey lu ndaw moo dee neexalloo baati taasukat gi. Kon nag bañ jógee ko ci loolu ñuy ànd ak yéen gestu bu baaxa baax bii ni yoon ci anam bi nga xam ne laa buga Gambians yi ak ñi nga xam ne dañ ñu ngee toppatoo bi too bi nga xam ne di constitution bi moo ko may doole jox ko sitting president from time to time te waxtu bii nii weer bii nii ci la bokk bés bu mel nii tey ci la bokk dooree ko di 1st of October to the 19th of October mu daal di dox dekka bi talk to the farmers mooy mu waxtaan ak community bi especially mbaykat yi wax leen laaj leen lan mooy seen problème lan ban satisfaction lañ am si doxalini nguur gi ñoom pharmacie yi ñooy baykat yi lan lañ soxla nguur gi defal leen. This is the purpose of Meet the Farmers Tour. Léegi ñu ne ko Meet the People's Tour parce que léegoo léegi nga dem si yeneen dëkk yi nga xam ne pharmacie yi nekkuñ fa. So ñu gën koo yaatal ñu ne Meet the People's Tour. Public opinion on Meet the People's Tour. Num nekkee di doxee num nekkee di ko doxalee ndax noonu lañ ko sancee parce que ay ngiiroo ngaaroo yépp si Meet the People's Tour bi la dooree. Ki ñëw team mic bi wax nga ne déedéet kon xanaa bii moom the president is not around suñ paree the next minute maa si ñoom Sana Jawara di wax ne bu ma doon wax mbooloo bi moo ma yóbbu waale. What is the quality the leadership quality yu ñu war a seetaat seppi seetaat ko suñu ñoo jeex suñ palaas ñu jagaree leen ko because if you cannot control yourself ci mbooloo te yow mbooloo bi nga nekka di liggéeyal comme man tey ku ma jël nga tiimal ma caméra dina mel ni beneen Fatoumata ku dut liggéey si radio bi si ganaaw microphone bi ba dekkees parce que it's not my bokkuma si yooyu nii naa taamee nii laa miin mooy microphone bi ma toog si ganaawam tey ku oote mbooloo te maa ngi toog fii aduna di ma déglu ku oote mbooloo ñu ne man may MC you will really see that expression in man. Man kena I can say everything but munuloo teg 100 people si suma kanam I will try but then dun mel ni like suma nekkee si ganaaw microphone bi in the radio. So yow debi bi nga xamee ne mbooloo boobu ñoo la xecca ñu génneel la si seen biir ñu ne la ne demal nga represent ñu yow demuloo represent soosey kese yow demuloo represent yow ki nga xam ne yow mooy Mr. Jawara boobu noonu dat Sana Jawara yow demuloo represent even Obasalum kese di moment buñ la saanee karta parti bi nga mbu boobe nga win xamal ne am na ñi la saaneel ñi nga xam ne amul benn cafka si parti boobu waaye ngir yow sa bopp mun naa nekka dañ gis ne yow ci dekkin boobu nga jógee ko neebos ngeen mooy di ay dekandoor ngeen family kenen sen family ñoo xamante li yeb def ci des bokal li tax nit ñi di jël sen carte di len sanil parce que légo légui even di parti bu koy jaay mën na nek yow nekulo a member of that party bugulo parti bobu way dañ tana sa bokk nga ne ah diw suma bokka la haaran ma dem sanil ko way ne dang ko gis ngeen sama kolare nga ne diw man ak mom mus nañu sehal kolare kon haral ma dem sanel ko it's not always ñi len dé sanel moy like ne dañ am tiaf ka ci sen parti bi nda dañ bëgg sen parti bi no dafa am ñi nga xamne undecided voters yi lañ ñu dem team duga ñuy compter guess rek dugal ko ci ben place sonné di public opinion ci Meet the People store ñu bëgga ko yaaha def ko e to bi nga xamné Meet the Tribalist ak Mix the People's Mind to bi it's high time ñun yëp ñu bolo ñu ñaawlo ko ñakoy def the president make a stop to it parce que ci plateforme am yi lañ ko dé def té def fa dé néka té at the end of the day ñoñu deñ dé jëka wax bala mom muy ñëw jël microphone bi di wax comme ci suba ci suñ béna kola bi num ko waxé nit ki say njabot yi buñ défé lu djub won len né santa len gërem len né li ngeen def man ko rafetlo waye buñ défé tamit li nga xamné ay njuba di la té dina create that chaos ci community bobu ak ñakoy ñew mujjé déglu it's your responsibility pour nga taxaw ci di same plateau bobu nga rectify len in a most civilized way ñun yeb xam nañ president can speak anyhow wax mom jaaxalut ko especially suñ ñëwé ci suñ mandé nga sosé polar whatever we call it te ci dekin yoy nonu ñoñu lool lañ dé laaka waxuñ né hello hi bye bye so Meet the People store public opinion the way it's going nu mo doxale nuñ koy doxale ndax lolu motax ñuy jël suñ millions of dollars dugal ko ci to bobu len pour ñu dem ci a community ci difa wax li nga xamne it has nothing to do with politics because a genuine politician da ngay wax li nga xamne dina tax nit ñi sen xol bi fess ci yow am sa agenda this is politics let's us the Gambians ñu jangé parce que ñi the kind of politics buñ bëgga jël diko impose ci askan gi ak nuñ nekké guné yaga nañ di déglu suñ kolasi ñoñ ñoy faram fanché ñom père nuñ doxalé déka bi ñom diké jawara ak generation am bi ñu joggé ko fofu ñu ñëw ci yaaya jaamé moy taxaw mu wax way kenen du taxaw mu karikato kon xana mu neex ko way nak in the presence of president baron dañ né lu opaturo ñi ñu la delete lo parce que it's like né mag mu fa way joxuñ la dat cher li moy wax bi parce que nit ki su neké sa njit comme ñun té ñu ngi liggéey ci oncle Peter suñ moromi baye la suñ papa la tek ci suñ boss la tek ci ñeneen yi sen mam la e gapin bi that respect bi that position bi it's always given kon nak what of ki nga xamné the entire security force moy sen jitt the entire nation moy suñ papa kon ana ñan ñoo nekkut njabotami tek ci nak yeen mi jël li diko mbubo so len waxé né ay libanisi ay nari you can hamut there is a lady that anti ramzen lañ koy oyé whatever bam don jogé ko UDP di dem NPP lam don lam waxon moy dañ ko don castigate ci hetam way nak fi lañ gis the minister of religion and land Mr. Ba muy castigate di same het yoyu it seen it ndax mom nekut fa taxi nak yena yen mi di taxaw di jël ay het di ko mbubo xana do len de sama kolare sen digante yenen officers yi nga xamne yena dajale ci plateau bobu parce que yow bo toge nga ne poli next minute amna poli bari nga xamne ñu ngi mëna tok that high rank tok ak yeen te ñoñu lolu ñoñu lay het bobu lay taxi nak the saddest part of what lima muna jël si that Mr. Jawara moy di sos president bi de ñu genn ñu ne ñu ngi def protest mu tej ñoñu yeb ñu dem tok ci kasso bi way nak li suñ rew la fi gambia ken momu ko de ñew ñu fekk gambia te dinañ dem ñu baye gambia buñu nangul lu yaaxu ngeen def ko ci nit ñi emalel len ko ci li nga xamne yeen sen hel ak sen halat fofu la em it's our constitutional right lita ñu vote for democracy pour ñu gëna luñ gis te safuñ doomi rew yi ñu gëna won sen ñaxtu ci loi ak taranga loi la yow lan nga nekk di impose ci president bi kan nga nekk di pledge because bing la don voter as an MP ñoñu ñi ngay dictal president miné suñ défé naka su du nonu nga taw yobu len tegg len ci ganna konti war ñoñu ñoo sacrifice on sen life ex kaw moto yi fecha di la campagne bété nga mëna ñu mën la ragné ci fukki nit yoyu ñu na len microphone bi mo ngi ni parce que sa gox lañ nekk kay waxal ak sa doomi gox ana pride signun anam next minute yow nga xamne nit ñi ñoo amé sa change of life parce que if you are a private businessman yow da nga amé sa business waye muy nonu nit ñi nga soxla pour ñew jënd ñu patronize sa business bi especially ñi nga xamne yalla ak carte nit ñi ñoo tax yeen ngeen doon li ngeen doon waye duñ fonka nit ñi yoy ñu won len lan mo nek suñu coloré ak ñom ngir nit da ngay sama coloré way nak fatuma ta talibé la mid the people's to lañ wax the public opinion ñi nga xamné ñoo dé jël mic diko toné into mix mid the tribalism or whatever jahase mine nit ñi di woné li nga xamné moy sa frustration ak merci domi gambians yoyu te at the end of the day domi gambians bobu mo len téré néral ñoñu ñoo len télé néraw bu len yaaxal lo president baro tamit bu lu yaaxal lo sa boba sa politics parce que palace do mujjé why life after palace moy lu neex dundin bo nekatut ci palace ba comme oncle Jane qualify num ko waxe example bu mo joxe dat man ka fonku ton nit ñi dara demba amna ñi nga xamne sen wajuri ndeysan da xales sarax lañ doon jappalé dundal sen askan gi waye tay ñoñu sen askan gi ñoo nekk di sampa ay etas upon etas ay selfie correct upon selfie correct domi adama bul jakaro ak mom tim ko be nga yek sa bopane yow yaay dew parce que yalla bu mu la ko doon jagar oyut la mëna la né li la lay jox yow nga né naka la jot ken sa opinion kon nak mbé même fokan non na dorong atol commander lalo bayren this is the second phase so nimba continue la in a sense ko so mandata mba kono fanundi la nga wurala tele bula ta jaka sa kono jero mi alon ko lamboy lal minul be lamoy rola e fanense dun no nan ko tenke ning opinion ota mi alon ko bebe 40 so to la ye bayre ning sifatam fansi kumo ni ning gambia malok jahase kumol menulul yalon ko aka bondin na nyaton ko bulo kono platform ota minul yalon president o katara sire wolto wo platform o man jeki jeki dorong ay dia fangala ntolu banku dingol la namu kodo million jamala botawo namu kodo lu kono pour ka wo toñing ke toti miyalo man saye futa banku dingoluma ke la kola ya kuol ni la banke wal ni la sono yandiru kuolu moy wo kola atefana ya nasim fa nyalu do ko tengolu fananta ka tandiko man saya de anen do kuole nat ni yela do ko la tay bajo la ni karo fata ya expect la ko ay do ko ke woto ni banke wo min belare wo nyama woto mu toleti men nyin tembe dalan tolu nga men jama karang to nyin nak woto wolemu diamul lel ka ko fo wo toñinto mennin toñin to manta ñola bayre ni koy tafute la ila dimba yalla ya jibe te la maralo ko no la wo dimba yalla mune muy la kole ya ko te la maralo ko no dimba yalla la fita mune la ite la maralo ko no e sa mune keno wo dimba yalla na tata be falin kan tembe dato dame ya lonko item tata fute la wo dimba yalla menul la ibe simfa ñale takam pour ko dimba yalla kon nante ya sabatindi tema ibe simfa ñale takam pour ko dimba yalla tala ñote mako lanseto ibe simfa ñale takam pour ko dimba yalla jutundi ñola woto abe ku mayala lo banku dingol la nafulo meya lonko wole tata ka dun ñin tola kuoto wo banku dingol fana yela hakelo ni la miral ya kenya fo men nyanta tamo ñin konola bayre tele tanin konon tole luma minni mbebe kañan de nga bo tamo lo kono fajanni ba fa la ñen karoti le tanin kononto woto banku dingol ya expect le ko ni ko meet the people store anyanta kala toileti meya lonko anyanta banku dingolu sabala nyokane meet the people store anyanta kala toileti meya lonko mansana la molu nyantela agenda la wafila molu kam bayri nganim politiko wato la fela dun tanyola this is different from campaigno ni campaigno kono len salonko that is the time meya lonko momondi mbebe fansuna fulo la dun kam bayri wakun tongal jelo nga moyele andu wala fana nyanta ko banko la daloso manyana dun taw campaigno kunto damanta mandalu minulul ya lonko IEC ya londi kata campaigno la karola bari nyindong mu toleti meya lonko banku dingol la namo wala bota aran keso kono abe di kan mansana la molu la pour kata futa wo banku dingol makela kola ya kuwol moy bayri gambia nga ku jamal la soto halinta min kundingo na dantanta doro nan sa fono le that will conclude dito doko tenin so ni wolube ka futa nyoma nyanta dundi la lepitano kunto ko hanin kana dundi lepitano kunto an nyanta dun nan na balwola marsawla karola ko hanin kana dundi marsawla karola bari man safana nyanto soto le pour ka finti anala molu ka ta futa wo molu la minudul yalon ka bolle dimba yaka fawe ke ka wala nyam ntolmo talibo doronete menni nyaata banke o kono doro bota mansola noro babar mendum bota banke woy tanoto nsa lonko harabadi yala nasole wonna sikilingo minni toli yafe kana murui ka akumo nyenda dako amambeema wonna sikilingo le bentolu fanam bulala nga muru ila simfa nyalo ka nyala meyalo puruna dindingol se karanga nyitandila ko ni nyunudu be nyinke kangi ke ko ni ke baro ni foku mo dorone bu bari nyi manke fenti luwaye men tandi anda manke fenti harabadi yaye men nyi nyandi suturu nadino bayr nga fa nyame nga muta wo nyama science jama mol fanan na banke wala moy on 7171 344 that's woro wala killing nane ko signa saba mbe lam moy lal la commandro lutala woleto because niya jembe mo concern in particular about this meet the people sto ko mi nga fa le nyame banku dingol la nafulo wala dun takuna the taxpayers money toñi me sponsor wala den nga uncle Jane qualify soto line auto bi mom ngé content
1: da fok de guma so
0: ah man de dama né ngé content
1: ah imbi jola
0: ah okay perfect
1: digalare way wax ko mu ñor
0: I know
1: moy problème bi
0: bala so waxe man tamit next minute ma am lu may def a 1 week programme
1: walu wala faale am nga so se bañ na lu mala faale
0: aha kay
1: lolu waxi ndongo xabtay na
0: wa su ko tay lolu lañ dé cassé dé
1: so affaire yi mid the people store bi ni mhm ni dore ci president jaba mhm wala ma fatale ko ni tuba bi mhm den ko dandi def mhm wala sa fari man ci nga te bi ngele over mhm as force gambian in an only black in governor mhm usta ko def ah sedna de way munu ma ko fatale mhm way bi jawara mhm and that is a midi people store, midi farmer store. So midi farmer store, yeah, when I live down in Lidanti, B baykat yi ak yooyu noonu du baykat yi rek tamit dina laalaale naka la tuddaat yi médical bi parce que ñaa ngi am ay health centers ak yooyu noonu wér bu yaram yi nit yi school seek yooyu noonu waaye mit bi pharmastore lañ ko daan di waxe. So after Yaya Jame ñëw, Yaya Jame bi mu ñëwee mu ngi dafa toog pour 2 years. After 2 years boobu noonu ñu oote election ak yooyu noonu. Waaye ci toam it was in midi farmer store, it was in midi people store. For store am yow sa boppa ndax mun nga koo fàtte la
0: boko.
1: So
0: waa suma bokkee ak yow jamono rek fekkee naa ko.
1: Waaw bon comme quoi nga ne siixle
0: waaw
1: fekkee nga ko. So moom yim doon di def mu tuddee ko ci tànki Jawara bi la jël nag ki nga place yi Jawara jaar yi Yaala Féeri dem Baara Wundeelu même bu jee si foo ñi western yooyu noonu ñëw Bànjul waaye mu ko tuddee woon bu nit yi mun ne ñoo fàtte la ko it was mid project store muy l'hôpital yi muy yoon yi muy school si xam nga yooyu la doon yi lijjante imin aaj bii nii ci jamono ci biir 2 years boobu la im naka la tural airport bi xam nga ñu bari mun ne ñoo fàtte la time boobu noonu it was in mid the farmer store it was mid the projects waaw too boobu noonu pour project yi la woon même school seeg marché yeeg yooyu noonu am na koo xam ni daf ko mere woon sax I think it was in Bouyam something like that ki ñoo wax Ali Oasis mu ngi amoon benn nicrobim traxin opposite fi ma dékkoon Red Gate ñu bari xam nañ suma baax yi Red Gate baax Yaya Jame sax dem daan di ñëw foofu noonu si kaw xanka yi Ghanéen si doon di jaay ak Modou Moussa jaay ñoom doon dañ daan di jaay di fin naka la tudda xanka foofu noonu Yaya Jame ca kaw foofu la daan di toog sol berekam bi ak livinam bi uniform naka army dressam bi uniform boobu c' est même mes collègues. Anyway bu ma dugal foofu loolu yëf si soldaat la moom yaatay mu ngi gardé Jawara State House waaye suma place jógee State House loolu suma place claque seen foofu noonu ci Rawna Ba bi yëpp just 2-3 seconds rek la waaye moom midi project store moom la defoon dem na Rawn Ali Oasis ak yenn schools dafaa dem Yaya Jame moo réew xale bii la dafaa dem ñëw xool sa naka la tuddaat yi table yi desk yi ak toog yi daf ko yëgal xam nga yëfi soldat yëfi doole yooyu noonu bu yëfi xawee def kii kiic mu ne ana capenta bi ana contracteur yi faat nañ la yóbbu nañ la Ali ñu ngi ko joxoon marché bi Bouyam waaye Yaya Jame ba mu demee ba mu xoolee Céline bi ak xaalis bi ñu fa def mu gis ay carton lu demee nii cardboard very cheap materials lañ fa defoon mu ne buñ ko yóbbu Mile Dou sax buñ ko yóbbu Joshua straight George Town lañ ko yóbbu Thiala Nar yi jóg ak Ipsiance yooyu noonu jóg ñëw ñaan ak yooyu noonu lijjanti ba ñu génnee ko. waaye fay xaalis fay na xaalis noonu kan de Ali def na si liggéey bu baax boo xoolee ji aar yi building boobu noonu waaw def na fa liggéey bu rafet def na si bu garanti bu déggéer waaye boobu noonu moom dafa mbas Yaya Jame boobu fekk moom moo mbar daanu waaye Yaya Jame after mu ñëw midi people store midi farmer store mu teen ko tu midi people store waaye wax bi bariwu doon de way baro nak mom ci nekk ni wax bi bari na wax bi bari na torop ak ton bi bari na ay believe ni ko xamni wax na dofulo sa time ya jami ngay wax lo xamne gisul one time lu bu xolé solari rek wacce nañ la ci ci ci mané même festival yu mo def ni woy ka ci bi woy ya ci lo dama ko ci nga woy lo xamne hay bu la mounté satan ka dou lance de nga elu yobou la fane ganaw ci tenenté way wit baro definitely ñene according to limay dégg ni bu ñene ay wax yo xamné correct bu xoluté bu tamit pour ñu ékati la gëné la dogu la ci ganaw ci bi kene ñu dégg wax mom bu ñëwé pour plus yo fi nga wax fi nga daal wo mu rafetal ko nga gis bu ñu démé séni kene ko bu ko démé noon dina xamné ah du sangam mi sé ko na té président bi neexu tol ko mota bi éjé mu daaji wax mo bu noon rafetal ko ay ci mom mom mo di mujjé wax waaw mu jéma tap tapal parce que ñu né ngay ci mom ya han lay tere wendi bi deme ni bi deme nalé si ku ci ne ka nga ba sa wen namba gis nga yow nak de ngey ya xawa lo mari anyway Mustafa
0: man ma ngey jël suma waxtu di janga
1: Mustafa
0: wa
1: ah Mustafa waxon na fi lu da sedde mune tuba bi same time ñu sun time tammi lu suñ antem bi won du won bu Gambia bi la national antem bu Angleterre bi la God save our gracious queen long live our noble queen God save the king send high victorious happy and glorious long to reign over us God save the queen verse why you why come and you are laughing
0: okay
1: and you are laughing ak suma bagune
0: li dafa duga ci suma yaram bi dem ko bindal
1: okay so ñi nga xamni nek fekene bi ñu wante su British Union Jack ñi égal ñu ci Gambia flag nga gis ni wuy nañ for the Gambia bu bu gene ci dañ ñi for the Gambia sun boss la it's our homeland yamadi nga ñu ñoo ci bu horos ñu gass ñu ne liggey jot na
0: gambia
1: ngay diga
0: wel ma bobu
1: liggey jot hey tambala la mo boy na reati duma ko fi woy
0: duma re
1: ye pare ñu joge ci ñu ñew ci bu sosé bi diguma sosé bu baax way ñi diga sosé xamne ñu cieki Sana sunu manki, sandugu sana sunu. Man mangi woy, tede mani ondo mo woy. Anyway, ni yo ki bu sose. Anga olaf ni renye lige jod na. Anga le yune nakala tira ki. Poda Gambia, sun Gambia. Mwoy, sun Gambia loko mwopun ko ya ha. Olo fi ne liggey jot na kale ñu liggey te bu ñaa ha bu soose bi nak lim tecc di daane ya la xana mu am ci na ñaar ku kool wax lim tecc way faal jaga yaram diga nak ñu sa faal ah ci bu yama faal yegal na mari delo na ma mo tax ma indi waat li yeb ci nga ngir ya ci kamaj
0: Ben ma bugaat bala ñuy tàggato nga duga nga ñëw woyal ñu li nga xam ne mooy liggéey jot na Gambia am na boppam boppam liggéey jot na ah yow